Yung mga marakoy nga rin, James Bayong, diyal na kulma ka nga may 88.9 FM, diyal kalawin ko, ka stay tuned.

0: Tiongkok radio one day.
1: Yumbu ngalinga mandamandari wanangang ulala irawandari. Yumbu gabu ngalinga mandamandari wanangang ulala irawan. Salgaya ngaliwano bura ula ula ngura judaviri mandangura uye langura. Pagaya ngalevalo ura ula ula ura ula viri manang ura uri lang. Kuban gadi ngajawa banyawari man. Maya gali gulala banyawa anjari. Kuban gadi.

0: My name is Shuri Nauramara, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Uwako, daimiri, nako ga, polichi mara. Ularkanda, nana, nako doale, nako. Yarup tunangai to, yolngon. Ularkanda, namandul, nako. Miapunun. Doale, yolngo jambaitngo. Mukkar. Mukkar. Karoburam, mukkar, yolngo. Yarup tunangai to. Nako na bulti marana. Wanan wai, leai mire. Doale, nako. Yarum tu na tu ngare ulare kada nama tu analiani.

0: Yo, this is Michael Hunter, and we're in Nhulunbuy, and you're listening to Yolongu Radio on 88.9 FM.
1: The time is 4 o'clock.
2: Uni ni wattango, wo driver, unregistered vehicle go, uni nungo, tarwan retira, li tubarachun. Nindu ka face, hefty fines na, kamakbala ni barachura nungo, license na. Burun bala nungo jeepa, itu check nungo red jaw, yur na to, bridge mandunya. Yaka lep nungo red jaw, itu dar in. Paingo red jaw, paingo kava.
3: Yo, good evening, Tau Tau listeners. Cathedral NSEC Day, Remembrance Day, ngoni nakun limurong namuna na wi limurong Army Malakan war serving Marma Mirti, Australia, ka New Zealand. Nakun doli di NSEC Day, ngay tuwali din ulit ka na we. Alam mo ro, remembering na kung ngunyo rin na mala, ngunyawal ka na. Ngupar wo bichar pala. Kadakal ngun malawal ka ng report station din na niya bichar. Kada kun, mara na kun kadal malang mam interesting. Kapamission ngun akun ngarang ngun, marin. Rira kay goy bakyo diak. Yan if palang na kunima to goyang en pingara. Permission mo rin yung ngal marang do rira kay. Ka wakun dura ka dual ka na kun limurong rira kay ya na wi. Limurong al sharing daong or logo. Pala na wilil. Napungkal dal yuro wi. Ka ngay kan last or woman dinan. On the island, kangamata malang on the recording dore di, tao, wonan ngo experience World War II, ka number one. Ngunin ngurong ngay na we German do kan try, na we, wo ya mawarbam ko, kakagandar kuro ka bichare Japan. Kadwari di ngay toni na kun history. Iya ka ngay doal, wukri na we, written ngaja oral bichan ngaira ko ya ko am nakun mari la pulong do romi ako ya ro nakun turai le murka ya ko ya mer nakun do durai ngai ka passing down to al ya ko ya nai dau yan ka book ngai di kai dal da ap ka nakun publishing mala nga pagi families to bala meri about it ngoneng op history pelur kondo ni ka much. But one thing important about Tonya, tao, yaka yol orange merti country, especially the Australian or una bilen wala ami mirmala record kang etam. Yen na kurba ngoli murung liki merti exposing each year and sec day maybe that yuri wala kana kun dali di ngai taran dali di balanya meru World War II ngai dali main base Royal Australian Air Force ko. Gana kun ngai dual history ya kamaringi match ngalapal mir kadar pu jamar kule mare ngalapal ngai jamar kule, you know, we should be proud of something like that. That when the history ngai wala ngai ngomrin yuru yo ngai to bais kadara kadol mo to maji ka experience ngama tao wako yo
4: yo na mir wala para dole ako laplong jamaranji. Dualang oi milingin bi community ka bapurong ada jambar pingo. Dual diang jira ma ada tungang unda ko ngade miringon. Jo wuchel kara raing kara wirja. Pangain mala duda ulak kara baman oi kundinal kira wala Japanese tu mala miringon ni marikin ka bombing wala dual milingin bi anamlen. Year only bombing, year of the bombing, they are milling in be now you 1942-43 period, the Alminin Gimbi.
5: Yo, may ang ayo rakam din ang balat. Bayo ko ibang nga napiling dan. Boyan nga napiling Sunday. 9 o'clock. Nando iwan. Wangan dan bicho ini nan. Ijian boy.
4: Yo nga yapon.
5: Clean ya.
4: Clean ya.
5: Yo, clean ya. Bayo nga napiling ko do iwan. Bayo nga napukan. Nan maya ka ng tulina ay ubitan. Piyan ng mga lo, kalaw yun, kangata yun gom, kanuk ka, para ng mga lo ngayon ka man, akan marginal, lalangar lang mo, Japanese war do yun, meron mo, bitan yan, kangana pa bisan bahay mo, yaka, pili lang do, wala nga, til, tiyaman yun, papuro, bitan nga na po. Para anting lang nga na po ngayon kan, Jamal ko le taolo loman ko ya wo.
4: Nin bu makan bumer.
5: Yo nin bu na galo ha.
4: Eh.
5: Habo yang ngana pokan. Kalke bodi ba manak. Kamak ma yon ngana pren go dawo me tuan ju pal. Mulai kala kawella. Panjen bangun nal. Do tuan. Na ngo dalo ha. Kabikan. Wei Jamal ko le. Olo loman. Ko. Martin Aldi ka Japang bubuna kana perbicar bayngo tubuna ku ku bicar madan ku lemer Martin kelingnya awangan bicar war pam matulau yun ku lemer bubuna bicar madan menda jaga menda ngalapan menda
3: so ngal nakon ngai kan ya ko yang alrom waktu ga mari mada 1942 to 43 ngai nguni bombing kali pongri Japanese meringo malakan ngini mongal Pomingo Romgo, Karali, Australia, Lil, Kangangan Lumurungun, Nakurunga, and Yakangal Kabais, Kandaran de Yurui. Kasanda, when you are like morning, Munakumere, Briel, Drupraman, Walmarin Bria, Kamarang with the Maramangala Panorong, Maramilk Mada, Kuru to Mirlimurung, Tuliakuman Yakangal, Waku, Wangan Margin Margal, Kudupumando, Limur, Tika Kamring, Marichiga, Walkan, when the Wakangumala. Yung mga bicha kaya ka lingolimurong buna na we wo German we malabichan kamara kabe niya kaya katanya waka yung undawin ibo yan Japang na mala yakang ini buman yan limurto tol na puro yun na bapa yu yun minista yun na we yo palawal mo yun limut po nungal na mala ibo yun yung ngunan dia markulinan ngayang ngayon na manapar ngulandan yo ato to bulo limurong ama dao pat ngaramak to ngatil manikay nirpan

0: Yung mga nga Korea my country, may makmani kayo. Kado ato makarato ka din balawa ka ang ganyan mo na malang na we manikay malanirpan. Kado alam mo sa bulo tao nga ma unang piwopo.
1: Man ba? Lahat na parawad pangkamar ko li kamar ma olo man dalne ng banjo.
2: Yung alam na ako nga ma?
1: Man ba? Pungkos siya. Kaya kumuruk malikap. Ako mo, so, kanapin niya masin ka, lalo ajulk na nga la, ka magatawin na, duwag, magatawin din tingol, kalalop to na por, patapatan na por kuya, para martinan. O rin na por masin din man, ninat na nangka ako, para siyo na na por kuro, or para walan, family, kuya mala, para ngayon, kuli ba ako na masin bangal, yun, muna Japan ka, bulan, 7 bulan, siyanday bunan.
0: So, sana yang ngayon ngunin akong umringon bunan ga temar kore orongo, yorongo, yorongo warbam nakon mutpuno ngal walalany walal ko yorbala munan walalang kwaj mar magachawil na area tole yorwe abul kore andar magachawil ya ga marama ngalapal mara yorongo miak mara wang ang ulo na kung ano libre mambran na kung ano bijang stayed behind ang ulo walang dalay din pumunta magacha wala pa lahat ng walapat pa tayo na may palya ngarin ka sharing wala libre mara do picture na kung ano na kung ako yung alja kung ano walang na kung wow meri yan din ang ngarin meri kung wala lokan ngayon ni bing ulo na goyo ro dawat tro kuri ba kung ngayon ni na win dawat niya blind niya meringon.
2: Nah, barang ini
1: mana? Barang ini, wanita nak nampak, untuk pengalangan nak nampak enjoy terah. Leda yang jaga kami.
2: Yo, tu yang kunci leda.
1: Nah, yo.
2: Kalau kau ni?
1: Yo, ay makaroh lagi. Yo, tu yang nak pegang tu macam mana? Istera lah, latar lawan deh, betul. Lao, jangan kau le, orang mana kau
2: le? Istera lah,
1: eh? Istera lah, betul latar lah.
2: Wanita orang ni?
1: Negar ke?
2: Yo, car.
1: Siapa yang mana? Kat tuan bukan dengan aku.
2: Tuan leh?
1: Ini dua orang aku. Paling ayah waktu itu paling bom dengan ayah bom.
2: Mana bila?
1: Bukan dengan aku.
2: Mana bala?
1: Yo.
0: So kau ni malang ikan ya kau yang alur kau waktu ini nawi. Garkil nawal bingung ini nawi umur punong alor lain. Kunin kunin nakon hiding place siya kat kunin wako dalawa niya muro lang kal try na we yulur yulur ka ngay wako na purong kalang ngay kan bichar walang gam yaka yaka palalim ko yan matu kakarking or yulur yulur yung muna reach ako or larsa ako yung bichar walang mak kunin walang safe area walang to yaka parka mak I don't know na mawala niyo shooting bala aerial bila wala yakan kunin akong marikin ang ngurok pilihan na we kawur to na raw iaput ko makatuka tumbal maramu niya na yun mala plane na mala walto kaya kamar ka na ibigyan runway yun yung baki daur to na raw yun I think there was wakay bulo airport jamur ngunin yun yung lingo wakay ngunin akon if you ever go you will again yun ngo akon family raman galing ngoro like side ngoro yurwe o hilkala ngoro ka if you notice karo ngor plane ngoro there's a space na kung tukad na even kay karang nila when you landing it'll be when you coming from the pongami white ngor it'll be on the right left side kung dito ka kay karang I think that was the second airport kung nyo alka try na we yulur man mo nilin airport dito nyo ba man ngoy na kung tukad na even kay karang nila when you landing it'll be when you coming from the pongami white ngor it'll be on the right left side kung dito ka kay karang I think that was the second airport kung nyo alka try na

να μαράγουν την έγκολη φωτογραφ. Αλλά και interesting though, yan mga ito kaguya ngayon, ngayon ba yung wala na happen limurong kal jamar kore tala yurta generation and biya kati al wo limurong happen yun ngayon mirti wala limurong kal ang wala pa limurong kal mala ka dali di malang ni history ngayon ngay take place tun yaka nila karangal yaka ngay dal written tun yaka ngay kaya nung ulika duraraya ako yam ka passing down kata limurto bulo nga matawo. Yurturang at ilman ikayin rin pan.

0: và mang đây bấm mang nắp lên gần âm nào của hiền âm nào là phần giáo của mình mang đến mặt trời đã yếu cả các phong là lăng bên này mang đến ngồi bây giờ phật vào căn này tôi phật à bây giờ đi vào luôn hiền lát tết đi nó có lẽ thế nhau nên là lúc tôi vào bao là để đôi đó phật cả nên ăn và bấm mang đây mang đây bấm mang nắp lên I am not going to be able to do it. Menang ni, eh, kau dah kaya pun, yo, kau andin, jauh tu dah nak peringkat, lari tak lah, bina tak lah, menang nak mana, dah belum, warpam dan warpam, siang dah bunan, kau mande, kau jauh stay, kau dah tak, kau berazin, berazin tu ngaji ni berakhirnya, malu orang,
1: kau.
0: Yo, do you mind it?
1: Friday. Friday, that point.
0: Yo, Friday.
1: Friday?
0: Yo, Friday.
1: You to be the Marlon, yeah?
0: Mutpun,
1: number one, though.
0: Yo, Friday, my, yeah. My, Wanga, Palandan, Dual. My, I think, well, I have a little bit of a car, Kinnan. Pumala, knock up, I have a little bit of a car, Kikuri. Eh, Marango, that picture is a. Tiada dalam barang nak berakin, ada nak tenar ada.
1: Tenar ada macam.
0: Yo, mana berakin jadi.
1: Nalai mana jadi pola kerai.
0: Kerai macam tu mende.
1: Bakir kerai.
0: Yo, kerai itu.
1: Kerai itu.
0: Nalai macam, kacau, tak kerai apa pelawan nak, mana yang nak kerai. Awak tu nak barang yang pilot, barang yang ame berjalan, ya kan orang.
2: Interesting how nakolimurungan ngalapalmeri mala experiencing Meringo World War II 1942 to 1943 ka even before that World War One bu makuni macin dot dawaryor. Oh, makunya World War II puyan, paling unik 43 na nakun tuin. German nakun apa lagi? Meringo, unik nakun wall dia nakun ngan unik ngalap pun meri marma. Ia maran experience itu lidi. Kam, ya nakun, na yang ngulwal kang unik nakun melak maran na merlim rong ngalap pun meri malah survival ko ya apa lagi malah nakun nawi Rome ko, ngai kan unik nakun ngamata ngalimurong apa ki main mak malah limurong ko malah ngapa ki kan nilan ngun dalidi. Mission meri station walal kabai de michinari le burung mone kanle muru mane ke kongal dia angana ro ingle ko da ro ko reading or writing ye pala nyaur malam yo papa mala pala nyaur malay ngo yo ngo sisting ngan ga pulo kanle muru ngal ngala pal meri mala wala lain de bile ko ngai yo pala rale un mene ber ral mana pan men kam wala langan ngone japang ya mala wala ko ngone go yang ana yo walto narjan ngarako yun minya. Na yun malang limur ka na doal mool malawang ana. Kalang nga malang mool nga na. Yur Korean bak pala mo ka na nga nang ulan na journey man na. Ka makyakan na maringi if palang limur ka na doal daruk. Today doal ngaraka daruk wa nga. If we would have been talking doal. If palang limur ka na nakun doal daruk ngeta na. Mani palang wala jali mo rin da ikaw ba ya pala niya. Interesting like you history. Kaya markulito ka na kung try maringgitir, ka-look back. Muni na ang rungi di, dawi marimala, na ngay dawarturo, muna lechiri di marikur. And what today ngay daldi ang balawalal, kayul mala around the country, around the world. Wala mingula kalimbrun ako, di ba? Yo, yun pala niya education o kanya. Kadalimurto bulu daw nga ma. Yurto raman ikay ngatil nirpan.
3: As we stand at the crossroads and we look at our future, the challenge is not to wear the black armband or the white blindfold, but to have the courage and wisdom to mark out a future that we can be proud to hand on to the next generations.

0: Mimun makan ngakul Shelly Morris ka Stephen Pigram ka manikaya ko Over the Rainbow ka dol ka bolo balai di daul rong ira.
1: Uni kaya kan berakal ngakpede dengan lakrangan daul. Nanti walal air riding wal dole kiar milling in Bay Island. Now you ye 1942 to 43. Unni balanya meri walal miring odo ideal. Japang mala, Japanese mala. Ka ta unni makan unni ngakol. Unna kiar ngai walal indrup prang al miring ideal. Baman ngatil. Biling unni balanya meri Sunday walo. Ka balanya meri Sunday unni walo. Walal long trio long walal para walal ng announcements ngakol na lang ng yung ng walal warning pukmako wawa clinio ngayuwangan Fijian minister ngay bapa yo bapa limrong ka balalakangan na pukmako yung ng dao muni mringo kan marikin warpam na kung ripurun yung ng dap yung na anting yung na wakri ralakan Ning bi malalakan jutur guya memeralkan. Kemerungin ripul ko bala lecuri urna. Kudu pungal na yung urungo bararingo. Palan kan gulungin muna Richard illa jinawa muna karki or muna karki. Gulungin kan bararingo yung urungo. Darwa muka ngalapal meri jamarakuli. Yo. Aduwalin akong dao na ikangura na kon prehistory ngay kangura. History ngoni a living history it happened there milling in ka lucky walang na kunni yulong walang ngoni wala survive there walang atin walal wang ga yulong braken mere mere ngona pro pala nya mere a duale ni manuni nga kol rakala nga ade mere wala kala nga dao ni malang mare ni mato mang gitir ngolo ke dao bookmark yulong walal throughout northern territory anemna limurong
0: This is Jocelyn and you're listening to Yungle Radio.
2: Yo, culture!

0: Ngunungalanga woi, Yingia woi, bilingual education po dawo.
1: Yo, ngara Yingia, Yingia ko yola. Le daling mi jambar pengom kara yo ngundal. Unara ko kupa pa wanga. Kadole mara pe. Ka brai pre. Deng balangara ka jama senior lecturer in Yolngu studies ngun dual Charlestown University. Kadol ngara ka taula kam. Ngara to taula kam dal bilingual education bu. Lenyo kadi yang balawangan namir Emma.
0: Yong apipi, can you tell me why or if you think learning Yolngu mata is important for Yolngu children?
1: Ngara le kanama, ngara kamari alter uni ngai to yoto ngurungo mengi ter. Nang ngoy ang ngay darok ngatil. Wangang ngay to mengi ter. Ayon na ngay to balawap tun balanda koro ngurok. Nina na marangay to, nalitin ngay to sa vibe, diyal bala mainstream community ngur. Ka ngurungan ngay to, darok, dalok mga tilwa nga. Ka darangan namrir ngay to, ka darok nangay ngay to wanga, na ngay bapro, wanga ngur dya, muni ingatil ngay to maringat rin. Ngarang kapitan ko yan nga, tuwali, minitir ngay kamuro, important ngay to li, jamar kulaw ni murung kalang, walto ka maringat rin, yul ngungatil, kayur na balanda kapala mo lang manap pa na nachando ngayon din na kangurong yolong.
0: Yeah. And we're talking about bilingual education because the government's thinking of making changes to some of the rules. Do you think it's important that jamatikuli learn Yolngu mata in school or can they just learn it from their family and learn just English at school?
1: Ka ngarakong goyangan na yudali Yolngu mata a bilingual education ngay dual meter ngay important mo nito ngay kagapan do goya ngay to Bilmram ajal ter ngay ka yaka ngatil mo tuwa ngan mo ngurong ngay karampang ngay nga mga mayon julam nan ngo dukar nan mamaram nalchan ngay to wala ngay to English chan ka may grupan ngon nal kol ngon dya ka yur ngon matay wang ngon nalimun na to ngay bapay may grupan yaka maklimur tuwa ngan mo katukar mo lang na mga grupan. Unal mo na ito maringgitir. Ukiri mo nga ito, yoto maringgitir. Yolngu mata ka balanda darok. Kadiyal nga ito maringgitir. Yolngu mata ka balanda darok. Ukiri mo nga ito, read and write ko maringgitir. Yolngu mata turu balanda kur kalikur. Letters mo lato baki balanda ulimur. Kanawi, grandma, limur to jama. Balanda kur. Una lang ito yung wala mo dya. Una ka muna ko rumarang ito. Break nga ito ka muna ko. Painting nga ito kadao nga ito lakam. Uruki nga ito maring ito. Unguin na nga ito basket kama. Nguni nga ito maring ito. Ukiri nga yung niya ako. Unguin nga ito muna wala-wala maring ito. Dira mo. Kama o. Nako kadao. Kamani kay bungkul mala. Tarok nga ito maring ito. Una lang ito. Kolong roja, wukiring niya, darok, in balandaway. So it can be written, Yolngu mata can be written in classes through using balanda letters. At home and out bush, the children can learn writing same story through paintings, through artifacts, through songs and dances. And that is writing a story. That is illustration on what a life of a Yolngu should be. Eh? So it should be written in Balandaway in a classroom along with English. And it should be outside at home. It can be painted. The story can be painted. And that is writing in Yolngu culture, I believe. And through working as artifacts, Miyal can learn how to weave baskets. Men can learn how to get the right wood for spear, the tips and the womera. And clapsticks can sing that song, can dance that songs. So that's what I believe.
0: Did you want to talk a little bit about education in the homelands? What's happening there?
1: Jamara kule dal wangan ngay iral kangun alimro ngera kangun igrupa ya wangari yumala. Kamani kaili murung darok, kamurungu kangora, chalkri ngay, darpa, munata, warakan. unilingalingin niya ito.

0: kanga mayulong Radio 88.9 Dual Nulun Boy.
1: Yo, yakob nga yata nga. Tuwar-war. Bawar po nga yakob, paano may? Papa pingum niya ko, mawalan. Mawalan? Mataman, Jackie. Roy. Kanenebit. Ngadik pingum niya ko, korpala. Kapa matya. Nyako lo papa mingyo mayan mar mangachilem nan waram ring lo mayan ko pamachen tualeng lo juna makalik lo mutrek lo nan mayan ka biwalim nan ka komat nan mayan kina ko na bay man brad wang nan nana pamachen ko lan wangay nan ko lan kina ko lari yo papa mingyo Kapi walim nan pamacay kurar kuan to paling marman. Tabay manapan kal mingol to paling langanin ka kina ko jalin daw.
2: Karpoy.
1: Nan mayan. Nan pamacay kurar kuan nan. Ka nan ma langanin kakur palaong. Ka tumpal tato nga dek mingo. Ka ngabi mingo maranya ko, mga chay, Jawa, Rikin, kacadaraki. Tangom, kumat ngur braro nga. Ka manggalin mulai marma, naricin ka nanyin. Nolim jono ma manggalin ngur, tumpal pulal. Marik mingung lai nyako, marik mingung mara. Kawai iri mengaya. Tuhan mil ngaca. Kawai iri mampu ngaya. Nyako lu ngadik mingung warau, ngapi wik mingung warau, ngadik mingung, jambar pengu. Ada turpu jambar pengu. Nadal berakrama yang ngatuk mi. Nyako marik. Amarik mingung maranya ko, kongo yung ma, koy-koy, kakalaw siya. Tangwara, ngadik mingung wara, nyakulo, ngadik mingung wara o, ka ngabik mingung wara o. Kulo ding maar ma, manggalili ulay. Tangu tali ko, ngadik mingung, jambar pingo. Baik kuya wara o. Katangu nyako, parpupun butul yung tambal ngayili, yuta, kalki mayak ha. Ngaro ngayim tango paman nina nakan kinal before first world war ka second world war pon bunga noyak nga ka rangan bilia tala bawar kuna mar ngora nya kolo ngayi tango tarapon pa par prom nya ko tang tambalen ngayi lit tul yun tambal tango ngaya ka nina ka tau rakram nya kolo mar ngora o tarapon angay tang mayak na aro bayang uya ko na daya angay o ang gajbunbo tang niya ko raw le kang uya in postman jama ngachil ka jinang jano mangachil niya ko jama yakan ngayang uya niya ko ngayakan work ko an hospital nga may retiring hospital nga 79 do. Hospital ngurung ay retiring. Piwali bananan land right start 1976 do. Ngayang bayi niya miyo young. Kaya ka ngayang maringgi what was going on. Tunga ngaya. Nao ngayang maringgi. Unaling ko yul ngo roll ngo. Nyako lo yapat mingo ulit yakan raul mayan marit mingo ulit yakan apiling ulo yakan teaching do paling. Panabayin wara o nga ngara tayay. Talabay marki ko yun. Nga miyad mi, til yun mi. Kalkulay, dira mo tawat tunda o. Yotot nan dira mo formulain warap di margi kuanakan dalam bay mari mari minggu warai yang anda pelingkul margi kau yang anda kerik kerik layu nang acil ego yurta bana yurta jorup tu na baik kau rom kau malingu kau margi kuanakan Raul malingnya bani na nan go Raul miar ko banyak mio kajinang jono manyak Raul kanya kau yapa minggu tanggal jumar man ngayan kalanganin akal pok ngulom lingun kana nang ana peling jamar kuling ajunom junoma nyakun Raul palangaon langaneon kapi na lingu al nyaru jama komor ni natungan komor ngwaci bai ku ya rum ko banan ngaru tawatton yol ngotiram kayo to kormor kawakin kapi na lingu al nyaku Raul jinang junoma Aro kinang juna mangay makatang lay lay un mari mi patala nya ko jama le ko ngaya ka jama tang walo nawi ngai tau ro walo ngar ngurup tun ka bi juna ma walo ngar ngrama abulu wel wai nya ko jama ngacil penen land right start ka ngai nya ko involvement una Northern land council ngan nongoro marain ko nongoro ngai o nongoro Kapo nungkulo ngayo napao inland ko. Nagpian ngayakan protecting jama nungko kapo kana nungko kapo ngayakan nguya. Nyakong bili pana nungko ya kawangar nguya kapo nga pana nunupay miyaman pana nunupay bururi yung kapo. Nuno iricha yung aro rakaram nungko ay kapo bondor. Kanga nyako tuwa yung aru miyaman bisa naliko na yaka naliko nguya ka monok na malas na ba na monok na yaka nguya bane malas na ngaya yaka protecting biwa lilingo ka still jinang ginama nguna ngayi nga maraka ngam nyako jama nguna ngaya ro panabili niya piyan nga nung kwari example rakram nyako milngur ka ngalal chen tu pal ngarungan kongkor kongkor kongkor kongkor tu pal ngarungan ka tuat tuan tu pal ka ngalal tu pal talpuan ka ngalal tu pal yako kunya kunyan ngay ka naa malayan nan kunyan panya ngaya ka protecting nunggu tu wawo kami nyarwana papa wana malo wana tuwal ka numya kanyina ka bola mi ngayambar nyako jama katangu barak pa ngaya ka walkun nungko yiri chao bila nya linggo ka ngaya kataya sila nga kalik nga tawlo linggo walar nga atun ka biola walu jodok tunaro marma merutuk kamro ngaya ka ngaro nga katangu ngaya rung uro ngaya piwali linggo yang lo age ngulo ngaya kan fight ka fly ngaya kan ka pertuan ngaya kan ka ngupan ngaya kan nga pagi atang ngaya ka getting all but ngaya still jama nunggoro pucha o nunggo pucha na nunung haro pucha nunggo ay nunung ama nga main na nunggo room pucha nunggoro yoto o na nunung ya ka room ko mangikom in future life anay nun war mergi ko mabanem yuto nam hutcha nga yakan wangan bana rakran tao na nun ya ka mulkur yo nga mga mayon nunggo ay nun room hutcha o ka nunggo jamar ko lewo na nun mangi nunggo mar mingo nga nunggo nga chi mingo nga momo mingo na nun ka kandao rakran nga chi le ngoy nga ambar po ka nunggo room chalkre nunggo yako chalkre bana nga po ba rakram yallo yalo kapay wale ay yalo ngulo nunung aro nama yul ngunyo rin nunggo kurto minyo rin kayol na nunung aro wanga piyan yul kurang aro malkuman ma piyan nunung aro wanga yul bilira ko right person nga rato mati kamaram kamalk malam tao piyan nunung aro wanga tika nunggo yul ngunyo neka bila niya unumaling ko karikin ko ka support wal nga kum nungu ka nyako jalkri bane yallo tangu nyako in boltman tangu ya kajama jinal bay nyan me ka tangu banangale kan ngacilim ngalo nganyinan ngacilim nga at tangu bicalak pay ngale ka nama walipo malanya ka ngarong ngaling kolo walipo minci nana kabado wari ngaling mulkurma pay wale am ngaling kwa urum jalkri ngroka lo ngroka tahu orang, baca kanya kura mata pura, baca kanya kura maka baru ada orang apa kau remur kurung orang jauh itu, kanya kurung jamur kule orang, kanya kurung papa orang anak orang aku terang orang anak orang kanu malik tuan tuan, tahu nggak kak ngarung kak sapring, Evin tahu nggak apa lirik tu, apa mukun jamur ngarung, wanga. Panana malanya ngaling ko pay wangar malanya buma muna ngayo. Kapaniya ngaling ko pay kabarawari na pay muna ngayo. Ayakan ngaling ko makro chinung ko kanyako. Ngalman ko yulong. Kinambalan nanda yurtan lo, syahayan lo, nyako patalan malimin jama. Kinalangan, irkalam. Kayibin nga pa ituan kaliwit kung gayon. Narunan ba pa kuwala ituan ngarungwe, maya ba kuya ka ngarungwe. Nan ngarungarik mingo ka marik mingo yo, margikum nunna rakaram nung ko tao. Paano nakata yurta lo ngarungwa, nawaritang yurta ka lo ngarungwa, wangkain ko yara yul ngu waraw, yaka nga pag umaraw. Biyan nga parpo taditun biwala kayan barang lo. Markuman nga parpo, Shaya lo ya kata ngaro nga invention talaga ng panban niya lo ang liyol ngo yaka nga pagyo. Yaka nga pagyo. Huwag kayong liyol ngo yara. May mag yaka nga pagyo luwang ya pa na narupitan nun awa nga ngaya chalain ko palising. Nung ko ngayon bal na nun narurakram 2020 yaka that's too long. Markap mo ara. Too long. Paano na 5 year wukungan, you get your land back, kaba na nga yung nungguay na. Yaka ko nga nungguay land to a shaya government ko li, or ginambala na Northern Territory ngan, pano shaya lo, including housing. Yaka ko nga for 99 years or 2020, just for 5 years ko nung narukungan. You get your back to Napa, ngayon nunggu, mana narito nung kong ngayi, kapan na yung napa, bonbo, nunggo. Ngaro, ginangam dyan naman ngayon makangupan tango yung murkoy, panamil kong ngayon pa yung rakram tango yung roon pa na yung tayit, walipun dal na marimin, kaya markulay ko. Kaya even ngalmanin ko, nganapilin ko ngalapalmi ko. Rakaran bayang ngarung ngaya munako yumur ko yurum to manwa ngaya bayang jamar ko leng. Rakaran tali ko tao nalpi nan bako banya mi yurum jamar ko lewo. Aro mare mi wanyo. Atil nya kom tao ko lewan. Ngaka kamar ngiya. Apela nya markap mara.
3: Yo, ka welcome. Tango yolngo manikayo awa.

0: Yo, you're listening to your radio.
1: Dunja walo 8 PM. Yul ngual maci ninan wang angura. Kaja marklo jawal ngura namira.
2: Yo, em ya ko Andrew Gurui. Katuram ngajang unapa ngah. Bola bola building ngah. Ka dau mayam lady school eh. Napa yung mala. Na malinjang ngah. Weaving jama. Kena langan apa jama jalan ko. Ka ni mala introducing tenang laro yal lah. Yul mala kajang jama jinang bola.
3: Yo, hello. Ngaraya ko balanda ko Jennifer kayun ko borok borok. Kami gitin ngara witik kalmarangal kent pal gayil power. Hadi ang unbala na puringa gamadwal. Mali narak kalangay ka wakoy. Yurdo al bola bola na priya kami ng grupan jamar kulit nan mala. Rom mala balanya mala. Mayo.
2: Ni mukring dao ni mato grupan di pala. Nabi kam na na confess chan ni mali ni maram. Na na confess chan ni mali mariki bush kul maram na kalas mala.
3: Mungkin kita nak pelengon ni, orang nak pelengon ada koreoga mana singlel, kamil komala, wap malam gun gamala, kama ngoci korupan malah nawe, kalah malah, pala wap paraman, pala mungkin kita na, ngoni le rom gul malah, mincil butalak, ka read one.

0: Kabayaji warakan nyolong alai ngobor medong mereng ulur gumanena ngobor gadang mereng ngon bolor wado warake doala.
1: Halo, ngaraya ko naipiri komana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korwa ngama yor ngarai

0: Đó là next one giờ cartoon. Bao mặt người cartoon đó là một tay lấy cả các bạn.
1: Yo, buruj, bukuyaj, ye, ngắt cả. Ngun ini ya kai chal, ngarakuna katto.
2: Yekka.
1: Mana ka mutale. Ket.
2: Hey.
1: Ket. Na ko dwea ket tengora. Ya kai. Piermak. Yata barka.
2: Hey.
1: Baro ka mutale. Na ko arani. Ngarakai wewoyon gora. Teka koloko ka baruya. Na kuare ni ngarakaya wewen gora. Teka koloko ka baruya. Na ngareya lacho. Lengo ni liramro. Motale ka mewere. Tuan anguni ya waayin ya. Marchilili. Mak ngayi ngarana yoro lukana. Yul nan ngabiyani ya yoro ngara. Tua ngara yakawara yoro. Waayin kungo wande. Ngayi toya wangana ka mewere. Motale o. Palangay wangana biyakap. Ara warna na bay walang ayi paro kamutale paro na kuwara ni lera ya burol yona bilangara chol pana linggo na nongo ya makniyaj ngataluk na katra mana kakuya yo chawarin na ngara ya bilangara lundumiru ngara mak lundeti bay kitkitun marchi kit Yo, main ko manatik kagit kito na miya puno ka main dong. Yaka nga ti burap to, tuwaya mudika nang dungura. Yo!
3: You are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina, Palmerston, Gahampdudu. Kabalanya.
4: I think some education program should be begun here in Australia to educate the white man.
5: It's a collective responsibility, and Australian society is responsible in total.
6: Let us vote. They talk about it, but they never
7: do it.

0: Duan jawalo 3 AM. Yul ngunyual kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
1: Yo, ngaran yako, hango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengundara ko, komat, ngadip mengundara ko, tatoy, kawako mengundara ko, kalpo. Ngaman numaka yung ngawere yo, diya, irkala, ayo lingon.

0: namire bokmak yolngo numakanga ma yolngo radio news
1: yo bokmak kare ko William Kumbula ka yolngo radio jama mbira dala ka dora ti yolngo interviewing yutta jama mbirin eto lakkana mbira kon yakko ga nanan ko kon role kada tangai nak start
2: yo kare ko gokko gurue last week ara start ya
1: kana nak kon diga ko yang anak kon jama do ya yolngo radio ya
2: lecchu jama ne bele nak kon something different jama
1: kat na yung a previous jama nung nakot ngatil ng po jama na nakot ni kanin ng jama ngatil ja
2: atil ang jangan na nil first tar jangan ka lecho jama nil na ramal ma na yung ron kanin ka pajawa nga mo mala ka second ang dar ko jama ka mi watch ar jangan na medikul daw daw ako
1: ka tol mga barak upcoming year marchi to the building skill nung big play light time ring ni during like 2 years time or 3 years time upon ngarin ko na kun mark na ngalen kul agen na kun bay melo al to bapur na kun marti holiday break ni ninjo na we maram na kun dol na we skill ni the garden to operating gap ka live broadcast ka real black to kan jango ni pinde na kun running ge which is pain ma kabla nya dak tel na kun ringa na ma ngak ngara ka jal tere te kum la lo kul skum la ya dial ka jama ben
2: parkar showing arko kill ka learning apa nama ga boys kanuka ga neka bekal ga alman ga yang ra ko ko guru ga do nama ngama 8.9 young radio to anolon
3: yo listening to young radio in kartalala.

Injara berbak tu injaro kurang ay manik ya. Muni ngarana kurna papa mendengar kang kanga larung ati aku wang ay ilfra. Ngoy ko kapoko ang ngoy ngil nyungupan ay mongoro.

0: Joo, alal tuol napurkanina. Nolengor, juuri epurngor, mä numatungaama. Pelain o pom pom battalari rakkai. Baitin. Ka ngara hena kutjen. Ka ngara nina janein mulual. Mä en makkana tätä virkaan tunnein. Nää on ollut jäämä gaattoren ja jäällä e-port ngur, mef ngur, nolun ngur.
1: Gaattoren jäällä ei ole jäämä dual translators kalvallangal. Translation jäämä. Kaapullut naama ei ole juttanguni program. When you were a translators to Mala, translators while dual Kalvin Kongor, Raman Geningor, Kolbinor, Yurwing, or use while you were on a Yuta program, translation Gojama, Katrin Nakonara Konura, dual airport, Munjama, or Walangal, translating Jama, Kapolonguni or a Nama, Yuta program,
0: Ka Nungutarok Ja Na. Bapuro na belitang na yurung ni naka rambangi mana panbire na nungo ko yang na oyo ngayang o tiak jamau
1: ngaren jap yurung dipungul miwat ko kale ngul umur miwat ngul ka koyang irinya re ora tiak jamau man mak ngai dol jaman translating bible yulngo lel daruk lel nangel murungo le daruk wanga yulngo alal papuro ka papuro ka papuro yo mara nyan ko di balja male waptun pele dual daruk jap daruk yura translating bili numram book of mark ngur chapter ngur jap lel kangun ni mal ngara waptun jamalel mar ngareiro nguni bil maram nguni daruk tau english ngur mak ngur kajap lel dual zipal daruk lel dual ngareura wanga jap lel daruk lel
0: yor nakko kamoro nguni korwa ngaru tau
1: manguti lakami ura nguringin tau ana purung yul ngualang buk makko God kurum anan ngu God kurum kapulu magi kumi ura yul ngun walan bukbak na ngana burun nguni ngai God ja yuwal kuangar ka ngutu dal ngai kapulu ngai wal ngakunya mirumi ura murka ka kama ka magi kum nguli wikiandaruk kuru tuwal ngana burun nguli jama ka nina ngana purungule luka ngunye daruk wal ngaku nyamir rom buk makku yul ngual lang
0: main mak mitir ngara buku kurupan luneng main mak nunggu tau buk makku yul ngau buku lo meram anam len ngur
1: main mak kucang ka thank you nunggu
2: yo ngaya jauh ka papro maya kolo mala kataruk manya ku tangup me menmak jama maya bayang katango translation jama daruk nanggo kot pangaro papao ka translating maya bayang bingro jambar pungro kapala bingro jambar pungro kapala tangup me daruk yo ka kaul manya ko ngaro ta mandango new testament bile ngaya ka jal me nan ngaro dang me bible ka ngoya malmalengo ka jal yang ngaya ka lechingo o kalpo o ngai milu tango arabana papuro. Pandangan apa tanggung miwara.
0: Loro mangan ram.
2: Yo. Tango era ba pro bana mana piling ko taruk wangan tango me. Tango era ba pro bana mana piling ko tango me taruk ang ay kajal me mana pungaro ram bang work tun. Tanaya niya ko warum ka birka mi ngalma daruk pada nono ka ngama maria kawangea mangaleng aro rambang ijama ya kaya na ngaya ping aro ya kajama tam kot pang aro daruk adaman ng daruk kung ano ngalma linggo china ko papro o sa daruk ko
3: na no no yaon ko maringi jina lang ang workshop nga jina lang ang workshop nga yaon ko maringi ya ko ba naman adapted ba naman kung kaya undami bayin ko ba yung rock karam adapted ya ko ba nang aro ka bao malanyi long toman kawang kay likonan ka already nan ga banana pangandayam wan putangan already ne pano to le yun na nan to wa to na na banaya no
4: yo ko yang nan ga nga cile ngo mala yan malangal maling kung tanong to na kapananga rongal mambay ngulong na verse o chapter work to no and then nan mamaro banaya malang to na yan ma nan tantango nan ngarbon di dawar yundang ngob yo bilanya nandang ngob system dana leon go work ton ka lingo ngaya kay nga remember wangan mi day yo then nan consultant nan ngirim bum gabi chan nan garon gam why I guess that yala lang mi yo there will be a program that lumangar work to kay ngi work to yak kan we kara panam barai tan bar tun makai ngi to tawari mo panam wilakian bar purnan malang tun maguli jim ka ko ga yunda min nan nandang oyol ngom program majina ngom bala
3: yo na na nan men bala mai min ku ga yun bedinga aja hanga yang aro bundi na tawari uman belanya muro ya ka wikara nan ing aro kuj paron Nagara namingan garak ko di bartong ayayak ka. Pundi na before nga batong ilim nga pamnyak pundi na dawar iman belanya muro. Yaka wikara nga naling aruk kuj parun. Nagara namingan garak ko di bartong ayayak.

kari yun ngal malinggo yan nan bay malingaro ma dalangka na naman nan ngaro kapi wali ya banyaya yan ma panyangacil nan kungan ngal malinggo yan jango kunya namnan ma ngalingaro tawat tumana ngalipin yul ngoyon panyaya yan na jango yan nga napu ya ka maingi ngalinyo kospol nga mak ngalinyo ya ka maingi apanya ya yan nan ngaro dawat tu na muna ngaro urung uyo nga ma yul nguyo muna ngaro makandar uyo nga ma yul nguyo ka muna yumur ko yung ngaro nga ma nan ngaro maingiin baik ko ya yan go yan murun nan ngaro ya kakari yun nan go good ko yan nan ngaro ya kakari yun na baik chana yan murun ngal malingun buk makun paya nandar palkuan gunyan juan iya yan na ayan nan ya kum jango ngaro panyaya yan mga rinam jambala muna talim yung ako namin nan panyaya bili wangga niya na yan yan bili nan banya ngama ngama yan biwala parko nan bayan na ngama ngama yun min pala nan juwanan kacawi cariangan apu ya kajango malang tuman awarat dun hindi marimin nan jango kung kayo dami nan ya kakaryo na walipu yan ko nan ngaro tawat dun na ya kangal mamaringi pukmak bapuro ngali panyangali ya kakaryo panyanan barak waliman ngal maling yan na mitin kamalang ya jango mangalengaro madarangan nan ko mayudap tuman nanan warat tun nanan pijanau nan gungan acil mingan nan piwala par ko ya nang amang amayon min nan piwali linggo kacinang balak ayal lang umidawat dadawat yo barto abanya ya bilinan barto dicum ngal malenggo kacangu nganapo malang tuman yaka ngaya yaka malang tuman kung kayong dami nan barpunanan kung kayong ginang niya kuwal nga kangayang barpunga mga mayo na niya kuwal nga kinakuyan ko waramiliwuyan ko nan nga ro dawarto na nan nga ro manan nga ro malawaramili ka jamar kuling anapiling ko kucarap mingung anapiling ko wara janal nga ro maringgiin naman janal nga ro ya jangon, jangon banya, jangon banya nan darpalma, roma nan kuway ma, wangarum, ma nan ngaro, warangul ko namin, panyaya banyangal mayakan, ngayang ugat po iwan, baik ko ya, jinak ko, jangon nan, lalar ko namin barpuro, milk ko namin nan barpuro, mangaling ngaro papuro nga ka papuro nga papuro nga warat to nananay tawat to mananan ko terpal ma ngaling ngaro naman bukmak to yulong uyo nga pagkimaro naman ha jangon yulong umara chawik chena janal yakan naman pili nan kunyan ngalmaling ko nan kunyan jambal ngayili jul uman nan darpal ko anan etiango angalim nga ro dawat tu mana ngalipi yana yul nguyo yana yan watang nguyo pili yan go nan go ro banya dul nguwo nan go banya

0: mangara na jo damage wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na wangaja. You're listening to Yolngu Radio.
1: The Perk.